Anak-anak laut tunga mialimik ata tak laut tunga lo nuamin nua nuna ata tak laut tam mialimik anak-anak laut tunga kengam lo tamik tamma makin kemam lo tamenyang min anak-anak laut tunga tabani kengan ni sosi pasung laut tunga saya mengen anak-anak atau kurang umat so sepasang itu di lunga atatakan wa anak-anak itu ada lak paha iya itu lak bunga angi yumi saya ma iya itu lorah apa dengan ni namun tu nak tetap ada lak bunga ubangat ubanga isemana isemana kongit saya ma so sepasang itu ama anak-anak hal ni jadi lama. Kemudian orang semua yang kita orang semua yang ilir juga mah ilir juga mah. Anak-anak hal ni ama ada anak tua lupa noah. Karena kemudian ilah kawama anak-anak mah. Anik kumunik anu wa kuni ilau sama yunga anu wa angkuru ilau taha amma akaba sakwa ilag ilau takatawa ni kemna ummi iya ulau ama angi yumi anana hal ni ama tayo mangut aka wala kasi kemna ummi nan mga makhoi mangitunga makhoi mangitunga aka wala kasi kemu kemu sima mangam taima kemu mi kama aku kutini lak sima yang anu aku ni hari maya yok anu wak anu lak ta pilih yang lak tung anu ji min ilia ibuka ma dia yang gua ma taima anu aku ni lewa lunga aku kutini pada lunga ilia ibuka ma inuk pun ni mengu lak sima yang tanna inuk mira kolong mulia kayu yo iya juga mapeli yang sema yo ang yimi in to kawro to manna o kal semena lumal tunga unikak samin in to kawro tunga apa kawro tunga sebat cale ini tanna in to kawro tigra punga tanna kengan nun utira sema megama sosi pasungur lunga suli sosi dari galang bertunga ila kun nak siunga ila kun tau nak siunga kium kima mena rata nikasiaun nengen naku aku rumwa pilih ala panga anu wap tai sumatung itu ang halau kama anu wamit amma akabak takwa ang agisim ang agigak sukwai tau sukwai su letau nengen toru kama saya macam dipilih masuk kerot tunggu saya tu temen dipilih tunggu dipilih semua juga putusan dapat lagu putusan yang itu letak nanti peluruga wakau gak makin ganu urut temen yang lain lunga tahu makin ganu elok semua juga sosok lagi urut tunggu angkanya urut tunggu di dia Allah elok tahun nasi lunga saya kengang ni utama ni ugama kengang ni ini usama yunga ikasang mu ini usama yunga khau yunga ya idang inuk ikasang mu ini unikau bunga dahil ma soko sepat seung ugama uka dahat laut tukutak manis sena ngutung ikalalik tikut takwa uka lebih gatau yabung dahil ma soko seung ugama soko sepat seung ugama kanyak suat unat tau yumi kerja yang mereka tidak semua menerima. Tidak lagi saya nak cundemin atau ada kayu yok, anggur sekayu yok. So kalau saya tidak lagi kau jadi semua yang anggur yumi. Kerja yang mengundurkan, kau jadi semua yang anggur yumi. Katilungan itu lama anggur yumi. Katilungan itu lama anggur yumi. Kau jadi semua yang wa. Tidak lagi tuli ang redaktor ng isang redaktor ka tuli kaya mayayok
Tai ne suo se ka ti se ma ku ti ku la ka. Ka to a mi mu na ta yo. Suo se ka ti ni ga ko ko je se ma ya nga ji mi ma na ko je ga ga ma na ta ka ma na. An na sa la to nga o ba nga ja ko lu nga ni. An na sa ka le yu nga na na to kong ba. Amma to kong ma an na sa la ta ga ja ko lu ga na ma na ga ja ko lu wi wi ga. Anna sa tae lawa lunga ki ngoro la mi kiasuk, kiasuk mea te ling mi. Sae na anna sa lau ta kiasuk hao ima yau mi yung. Hao ima lea ni mi na mi ni unikartwa pi chusuki se ua ki tae mei unangan na mali tae ma unikase ang itungam. Unikase ang mali matali tae ma sinirte mi na kiwia ama ikmat. Ikamat wala bunga imali wakata kisubo idang ang nakatwit tayo ng nangan na mali tayo ng itong ha tingan o datubliw nakakaw ka ma kimungmingatong ha taba ni tingan ay suko si darawin daw sumayong ha tayo na suko si wakating daw sumayong miya ka ya gawin daw ya sa ituma ikam pulau semua mangga akhirnya yang kita kah akhirnya yang nama akhirnya yang kita kah toro ban akhirnya orang kita kah yang dulu kedua teman orang kita kah masih orang kita yang kita kah orang kita kah si muda tapi mak nacilimu tak hati lah semua mat jepang nacilimu ada tahu juga ukuran tahu melalui semua mat noah. Aswila tapaw nga ukwala yatwala usmang mayugut na tsiling mo. Tapani aswila ukwala yatwala usmang katta. Tapani ukwala yatwala ukwala ma tapani katta ukwala ma. Aka nga ukwala nang itala wa kita makuha aka wad. Manin na kung ano ba may manin na kung ano ka aka wad may tulid lugo. Imali kong nangin na mamaya na ugalawak. Tapaw nga, awlay lang sa mga tatatawag ka tayo may sumamat panato mo. Una, ukaw sa inga kakawala na mga pagkong nako. Panato mo, kanina lang sa mga matatatakok ka at silimilita. Uti kami tamawa na silimut. Tapaw nga, awlay mo lang sa mga matawlay lang sa mga mayukot panato mo. Aswila, tapang ala, tapang ng tumot. At atakotin na walang sumama yung mga iliyat yung mga matapba. Iliyat yung mga masuko sila harurat tunga, isuko sa harurat tunga. Amalik ko nun, inokotayo lang si magibunga, amalik hao yung mayag siya to. Kikulimanong. Amalik, ang mga sumang mit, iliti si mabaga. Ammalu Paulo si Ammalik. Ammalu Hingo Yuga de Watai Kwa. Angalu Sam Naman Uwani Idi Shimayu. Idi Niyat Tagit Imayu Rasumangat Tuga de Watai Kwa Idi Shimayaka. Mahana Angalu Sukunda Libunga Intu Kaunang Mut Tapani Ikhauni Upengakai Mat Umiyak Nukatawak Tuga de Watunga. Tay mapantumong na kagama akagoy sa iba't tapani lang sa mayugod. Ubit ako lang itong panatumi. Kamutsakat ako ng sidlunga. Kamakalagama ng munyak. Ang maliw. Kamutatas mo ng mga ng munyak. Kamakalagama sa mayunga ng munyak yan ni Uwanga. Tapangan ako mga mga at ako lukan ako maraming mapanatumi. Nuri lang sa mga mayugot. Uwan kimeye mo kong niming mat. Nayagaya ha ko at atayag ko ang ito na lang sa mga mayunga. Nuri mga mga matangupan na ito, nuri lang sa mga katatamahong ikalunan. Ang ito na lang sa mga ako. Nuri mga matatlong at paningin na ako matatlong panatomi. Kau yang mencari aku asyik bangah. Kau yang mencari aku nak mengajar semua
nuku malak sama kun nak arwah tong panat tumi. Ubi kalau belum ada pal panat tumi, nasi asam teh sama kata. Ubi kalau belum ada nasi asam kata kata kata kata mai lang. Ubang kata mengutuk nasi asam kata kata sama mata. Pengasau sini masih tak sama sungguh kata. Nasi asam waktu tak. Asubidah ni buat siapa mengam nasihat walau mengam nistar aku, isi semaya wala aku, putih tara wala aku, putih walau wala manisi sema aku, sabi kata batuin naman, sabi ni aku mau kapi dia takha, tak kali kapi ngetar wala aku siap kaya waktu nama sabi, kaputing mani ang wala karaul wa kapayaw to na alaw sa mga ako hindi ako na alaw sa matakay buktaman na hindi nga kung ano at kusay akong nasan na panipiholo ka at siya at ilo alaway ako ako nung usaw at alaw sa mga mabihiso ako si Limak ang siba ako kaluta. Sebab tak urut pak alam ni ada waktu tak. Aku nunggu sejauh apa kembali dah. Sebab tak boleh tumit. Anak lari rumah minum tutup dia nak ibarat waktu juga tak. Anak waktu juga tak. Anak lari rumah aku nunggu sejauh macam semua berdatang di nasional ni. Sekali atar waktu. Kapi sama juara juga makan aku anak juga pun itu juara orang sama juga anak aku tanggut punya tuan ini kapur aja kuda apa karena orang juga kapi sama juara anda nasional ni kuar panutomi awal rahimat berkat para siapa bunga panutomi mengajar tu nak hidup asal tertua di luar mengajar tertua di luar. Umia kalau waktu itu keluar keluar tinggal itu lunga umia betap bani awal sekali lunga keluar keluar langsung mabukun. Aku sebutlah untuk keluar wanita tak kuat langsung mabukun tu jauh keluar untuk umia untuk keluar keluar tertawa dengan panitong mew. Amis bukan nak lewat laksa mai perintah mu begalar buat, umiak sama jual buat, sama nara mentak tuhat laksa mabu. Yusau nak pungan esok si pecok, kalau bukan laksa mui yang kau tak sama ni, kalau ke atas tu umiak atas tu lugu. Sudah jual lewat tahu, sudah jual lewat tahu. Ada tawar-tawar nak kata yang berkatar amal itu kamu jarang kata yang kami kata jarang. Bantu mereka yang tahu jadi makan tu mereka juga tak amal ni mereka agama. Tak pernah semoga bunga tak pernah kuling mut. Sehingga semata dari watak Yaku ibu Amma Yohan isi Takut tak Tawang isi Sehingga semata dari watak Kori mekat Yohat lauk sama bunga Uwani tepuk kopal itu Ambil Untuk kau negara langit Uwani kau lima Jutu sara Tusau Uwani Pepat seungan Lalu kau Waktu Ipilih masuk ke matanya, saya akan mengubah ini, ipilih yang itu mati di jauh ke makasihnya ini. Maka saya tepangkan aku menjual orang yang mata tahu ke panah itu, kemuk sikut. Sama enggak, ya saya menunggu dah sama juga. Kemuk sikut, kemuk hatung ada namanya, kemarikun kemuk tahu dah sama ini, kemuk hatung ada namanya. Kepangalau semayut, pantau mutan ilahat tuta.
amatidli amanauyok inang akinauyok takwa pa nito ang mga katika daw sa mayroon. Mga nagaalaw tinlugot ang pani, mga nagaalaw tinlugot. Kana ito yung pitahatin na mga nagaalaw na ipitapani mo, tapani mo tao, tapani mo tao tinlugot ang harawin. Mga nagaalaw na liyalawin, umulik sa liyalawin. Dahil sumani, sikalayangin, akikitukulolak sa mabot, mga nagaalaw. Sikali ako rin, pukulo na ako, kulinig idulikulok, idulilik. Sikali ako rin, idulilik, kulinig. Tesen, tesa ko rin, akiharap sa mayo, ima akiparap sa abot, maligay sikali ako tingin. Unali arawin, unalik sila arawin, imigakakpay, imimata kukukura, kukakura. Paisa may akilik. Pai sa kurung mo, imaakit ipay mo merigay yung website tingin. Sikali alo hatte sa mo, sikali mo wala ako duwit, kasiin na ko duwit, tamani mo tukang mo, tamani mo tukang ko duwit, kasiin na wala sa mga mata, ikaw mo watam. Kasiin na po na tamani na, ikaw mo tukang mo niin. Kasiin na ko duwitam. Ikaluit, ang isibutyoharo ko rato. Pani may kayang utuit, ang isibutyoharo ko rato. Inuit, nakilimak. Tamaw nga si mayuharo it. Ang isibutyoharo ko. Ikalong miyon. Ikaluit, ang nagpanguyarang mata nung narin ni. May kinagpawatak si mayok. Ikaluit. Ikalawa ang niniwag titahat lugo. Ikalawa ang niniwag titahat lugo. Kasi wala ko ba ikalawa ang ani. Ikalawa ang nakanayaraw sa mga maniwag tikon ni. Ubago akisudlo. Kaya tatapat ng mga masukos yung imatong. Kaya tatapat ng mga masukos yung isyatong ikanayaraw ama. Umiyangan. Umiyam, ikaw mo rin akasulo ka makatilaw sa mga nuk tayo na yimaw na at tawag akalimaw siya man ayok ka ang atinlogo kiko tayo tumin at akakpayuyo tayo na ayok ka lang sa mayabu akasulo umatutakpayuyo kiko tayo tulogo bangalo akasulo tako tapingasun na ko doon kalang nabot kiko tayo tunatak. Ibu nak tahu bahawa aku juga ada kerja kat tahu net semua. Net semua nak juga ada kat lak semua itu tain. Kau tain tu nak tang. Aku kalau sama dia buat aku suruh. Aku suruh ni. Tapi mana temang mana kau makan musik kut panat tau mit. Temang mata kau nut. Tamani ubikaw lao sa mga matamani tunay lao sa mga taakawa sa tsikiyak. Tamangan. Nulata lao sa mga ikalungnig. Malaya may atakalautok. Yumi may atatakalautok. Sumatulang may ananakalautok. Tamangan nulay lao sa mayunga. Dahil mga tapatamani po nga. Sa mga limas siya tamani po kubikarulong at abang ulak sa mga ma. Inuto kakulong at tungatapan ni ikawin ni inuto kakawama. Gamamak kutikik at tikigyang alat ilugot. Iluluray ang aswal at ilugot. Tamaw nga ikawin ni. Sa makuha may aligay ilukuting itaman ito at ilugot. Sa mga ito at ilugot kasiin na kurawin mo siya ilag. Kasiin na kurawin mo siya. Tamani iluluwas orang mata ikanayay lahat sa mabunga mamakunni. Ubang atong ito, amusong ikanayay lahat sa mayo. Sina magkawaw lahat sa mayo iluluwi tamani.
Nalaga iloko timin, iloko timin. Maan na, nasaksa ko ni Suyama, ilo aro, ikaro, ang aro ng mata. Dahil matamani, tabani, ubikawal ako sa mga ma, ikaro ni, namutuin na, ay katel ako sa mayo kung nuli ahalo. At atak ko kalikin mo ang awlala sa mamuy mata. Tabo ka ilaw, ko tabo mo ating ilaw sa mga alaw, alaw ako nuli ahalo. Umatwa ko na si kubuy minik ko, tabo nga lang sa mayo ko. Kimbaw mo sa mutsira luta, na si kubuy ko. Tingali ay lang sa mayo ko, na si kubuy minik ko. Umatwa ko tamo yung nakataw siyok. Nasikaw pa rin yung nakataw siya. As wala tawa ni, tingnan na ako at tawa ni, ukalikan na katalak sa mga doon mayo, katalak sa mga doon mayo, kung muli akalo ang masyong ito ni, nabukwa ang mayo, tawa ni, ito ito mayo, ukalikan na katalak sa mayo. Tawa ni, mga walang mga takingan ni, nanulak sa mga paliwiyo nga tinga may mula ata. Ilaamay siya ang ito niyo. Dahil ma tinga may mula sa mga mga tayla sa mga nga isa makatayla sa mga mayo nga ikaroon nung utireksa. Nuliya ka ikaroon ni mga taong mat asata kong inyong mata, ilalimang inyong mata. Tamaw nga ilaman o kulugo. Tapos sumanili, hangatid o kalaw yung emat, hangatid o kapay yung emat. Kimuts ko kisiyani, tamaw nga, nuliyakalo, ikaw nuwala sa mayugo. Kimuts ko kisiyani. Baon na nung nakot, kaya suwala ko nung natunok, kasi ako tunok, damang nga lang sa marugo, manami ilagay lutigo, manami tayo na suri inulukin nga may utang. Kaya mga taba, numulihalo, damang nga lang sa mga lukin nga, ikaroon, kaya mga taba, tamani po nga. Isuman na, ikon na lang sa marugo, tayo sumani. Numulihalo, mani ilagay nung. Ikaw nilaan nung. Takuyat mo at takayahan nila. At ataka takuyat mo at takayahan nila. Anas sa kalutako at takayahan maya ka. Ilak kalutako at takayahan ka. Kingami mo kataminik ka. Isimay na halaw sa mga nilakang at ay mga tamani nilaan nung liyaro. Ikaw nilaan nung sumaniyaro ka ang kaya. Naiti, ukaw na nga naku naiti nga. Kaya makaluturo ka matamak ko nga isip at siya ituro ka ma dahil ma ima ito magliluo o katang ilakabunga. Dahil manuli ako tamani lakan nuk kimusik ko at atak ko katakuna at takahalaw sa malaka pingan nuli ako loob ako kimusik ko kisiyani nung nakota mauna. Kisiyan na kami sa tunok, hangatid siya kalaw ang malita at sumani. Hangatid siya kalaw sa kabalaw ang emat, maligay na kagatid siya dito, tumukat na lugut. Tamaw nga. Dahil matamaw nga sa katakaya, sa katakaya nung uli alo, sabo na, ilaw nga, kingukot, patunok, kimusatil ako sa mayugot. Sa mga nung nakot, nalok ko tamaw na isi-tunok. Kimo ako saan na ko, kingo ako tingin lugo. Kingo na tarotawa ni Tibiani. Kaya ko naatala ko sa mayugo. Isaman na kasi mga tungubik ka lunga. Mana isaman na kasi po ngayon tukaw ng mo. Nalian nwa toro wala tuko nulia halo kengar dok tamang e halong ni.
kawning. Dahil ma, isa mo pa lang mga ma, aratak ko ka, anak sa kalaw, ay na ako malugi, isa mo ba ito na pa lang mga ma, kimusik ko, ay kaswala sa mga ka, upang asain na, utrabahan niya sa kumalunga, Aduh, orang meninggali. Kamu sibuk sahul meninggali. Tak kan itu nama nak cinga faham dengan nak kubami ada walwak. Asyiklah agar semang tambah nga aygak ti anak sahro tata galu. Sabangat kamu cikut tambah nga lah semang biu.

0: Auto malo nakatega jiuluni akka guni 35 nik CTV pibale jukut dai mata na nukala oksima jugolo 2011-92 nguli lautum CTV kunu angi jukkaga jaujumana Omar Skandia titega lautu unnu tanna go paingurla gniatanga Amalu tautana pisi wakseila ke hatta lauma ika joktu iluni Robertson tan akuni ala uhakti uhatta lauksi ma jok Amalu tana pisi natsi aktu ni pivan lea jula ke naming Amalu amisunut ilisa ka jau na kakatta ksi ma jok Tamakununga alat Order of Canada mon Takuangala ka ikawalak duaktu ni British Columbia Uwanangangani Okanagan Lake Tana mana nuna li minik himik ko jau lato amaluki siya ni isu maluin na tuwi di ko lakan na to hatuwi na kaya hakinga Cliff Chapman tana British Columbia government kungin ni nga to ukalaw to tayo mago ukho sige lakan na niya mimat tamani 30s ni ukho ni hanak luni panak tugay lao luni amalu kalle hatar luni tayo malu Tana Okanagan Allied Katimaji Ngini ngātu halau tu 230 go takoa Angi kāga jaujuit Nungut siak si malaktuin Tana tau ilinia bimmi Angi jokhangu hatau jo wanang angani Alberta Pasijat sajilayang usima jok Ilinia timi tigak tui jumina Tema takoa ilag gijau lauk tuku Ilinyak binut tama kuningap hanuiliw na lukulat tunitigak tuigun na titaw luting tama lukat ana Bloom North Mennonite ilinyak bingani takuang lang tawo Wilson Prairie Mennonite ilinyak binga amalut Tompkins Mennonite ilinyak bingani tut Tako ang katikin tuin na si Madyo Tigak Doktaw at ako din lutik Kiyo Madyo kagalapat ilin niya Tinik ilin niya titsijini Palisiyo Diyo Scott Coleman O kalaw tok Tako ako Tuko si Jau Tsiak Kaya kam mataman na Tigak tuwi hatang niyo Diyo Pasiyat sa jalayang Gutaw gunak 37 niya kaguli ang nak Claire Dale, mewt ngujok pasijat sa jilayang ulaw to. Anak tigakannya mo, tsuguyo si Jack Tunia. Meligayang ijok kanga Donald Trump o kalaw to tahan na Strait of Hormuz, tahan na matuwi lang ni kalik dun laumaw ipatsang ulumi. Tay malo ang ikatigit tuminiw na kay lutik, tako takinitan limani unatay naktuting. Tako pibalaya jula kaji Associate Press tay maang katigin niyo jumi Iran amalo Oman mi tako Persian Gulf mi tuni umiak duanut tako go ing kasi balaya kak dutu jalat tuin kasi ni Trump umalaw mi matana go ang katigin niyo jok hangatuin na tiyak pirtaw kun nakto hanuiliw na lutuwa pata Iran miun Tako meliga miut amalu Israel Iran mik unata sila uksi majuit February util lugu. Tapi tako ni unak juami pibadlea ju.
1: Ko yin nami kau isa pibadlea yuri giyum nasaga vit nunak juang mut. Taki yu akuraan wak padlea yuri giyilang mingmat. Taki yu akuraan wak pakalunati to pibadlea yuri giyokang narang mingmat. Pibadle yu tigo piyagik si marikpat takot sana tuyut sa kiyak titilig ningin no narang nektabu kanwiling arang mangan. O tiyakot taong.

Noka vik sa tinu tikita o yagir migata ta na unika saktok juicy bikini na kateka na ibang nagtong miyotak. O mga tusang na akta tinino kako ta kang na akta ko yan na may narikon na sakasi. Ta na tusang na rin ko siyo ilik sinunilya di baka. Kaupat daw, unukatiyang nagpusin.

Jong og sukker til det vil min alder sikkert vil sige. Der er nye unge på gang. Ulla med, binger Jonnik, og jeg lige ud. 5, 2026, kun til lov. Så hænger jeg lige 3 år fanger i laptop. Jong og sukker til. Ulla med, alle langer med jeg ud. Og på lov med, vi var lærer lige i ud. Mark jeg bare tak. Vi var lærer lige til lov. Du sagde så langer jeg ud. Hammalo, isu lidt vok med på danna. Atik Jam 1996 ngolok si Mayuk. Sibuli Patsi yang ngolok si Mayuk Big Jam ngotil lego. 2026 ak Big Jam 30 year anniversary. Gijau lalik mimat na liu nak siu lalik mimatan na. Takkilima siam itu vaya ngolok tumi ak Big Jam 1996. Nipili yang ngosi Mayuk ini pitsaya tohak ni. Pingwa di cio watu na hatami ramai na dan nau na. Yaiko po si Tiglik. Ni chalupta lang ang mayok ikayok di haklo ni Timiyo si Ivikunik. Tusak sao lang ayok. Ang malo unika at wakto mi. Naala lang ang misuta. Tanaw na 1995 ng utilo ko at utilok to binigok. Mak igiyo lok to binik. Igiyo lok to binigok na. Ataku yu binigok si mamagok. Tamani. Tasiyo yu lukut. Joalo akun ningani uma yo alo migok imak miut dami taki yo alo mig takulok to binigok ak nangalo hayagak to sutik unika dokti lo dat chaminga to sak sao lang miut ha hai ni chalu tari chigala pillo malo taku dak ko sak sao lang yul mi tutabi mi ha hai aku ale sile ne dik ko hau sa kain tengi unna se mo lang yui nuna vimmi nuna chiabum milo emailing yui gok Kutawa pa may ano sa nubuya ka lalangan ng kakta may yugok. Ano kayo lotilo? Sikin ni Dumig, 20 mi. So nga ni Dumig. Uko ni Haklo Dilo, 14. Saan ang kilwa may lo nubuya ka lalangan ng kakta may yugok? Nubuya liyo min niya sa dilo. Hiti ka lagi pat ano sa? Ano kong niya sa dilo kok? Sikin ni Dumig, 30 mi, 50 mo. So nga ni Dumig. Uko ni Haklo Dilo, 10. Umiyoyak may lo Allah kailangan ng kakta may yugok. Nubuja kala lang ang nakaktaw stilo unungi edok pat. Ano kung niya stilo? Si hini to mik 20 mi so ngunilim mik. Uko ni haklo dilo 14. Inukto amilo nubuja kala lang ang nakaktaw may yugok. So kuyo lito yung nakayak so dilo unu sa. Ano kung niya stilo kok? Si hini to mik 30 mi 50 mo so ngunilim mik. Uko ni haklo dilo 10. Buwan ni tamilo ako libim milo. Nubuja kala lang ang nakaktaw may yugok. Nubuja liyumi lang ang nakaktaw stilo. Hiti ka lagi ito akpat unno sa. Ano kaya hatirin niya stilo? Sikin niyulo o an niyulo? Hakunin nga ni 30 meet 50 mut. So nga nilmik. Oko ni haklo dilo 11. Ibuja yung milo. Nubuja kala lang ang nakaktaw may yugok. Nubuja liyumi niya stilo. Hiti ka lagi ikpat unno sa. Ano kung niyasun lo? One niyo lo? Kabangan niyo lo? Ako nga ni 30 meet 50 mo. So nga nilimig. Huko ni haklo di lo? 12. Salo ni lo? Nubaya kalalang na kakta may yugok. Ano kung lo di lo? One ni to make 20 meet. So nga nilimig. Huko ni haklo di lo? 12. Kahit siya may raknan like me lo? Nubaya kalalang na kakta may yugok. Tatsi kalalang na kakta ustilo unno sa. Ano kung niya stilo, kabangan niyo lo ni iyo lo, ako ni nga ni 20 mi, so ngon nilimbik. Uko ni halangan ng aktak, 9. Huwag na milo na buya walo lang ng aktak may yugok, tatsikal lang lang ng aktak stilo, ano sa? Ano kung niya stilo, uwan niyo lo, kabangan niyo lo, ako ni nga ni 20 mi, so ngon nilimbik. Uko ni haklo tilo kok, 7. Kayang sumilo, awpalong milo, tasiyoyak milo, nubuya walo lang ng aktak may yugok, Tatsikala lang ang nakaktaw sa dilo. Kayang sumiyok ho ni nga 10 milo ni. Aw palumiyok ho ni nga 8 milo ni. Tatsiyok milo ho ni nga 13 milo ni. Tamayan likutra mi nabuya kala lang ang nakaktaw mi yugok. Nabuya ili umin niya sa dalo ula ko lak tinago. Tatsikala lang ang nakaktaw sa dalo gok. Oko ni haklo talo 12. Kaya ang suwal dwa mili nubuya balo lang ang nakaktaw may yugok. Sugo yung litro na kaya hakso dilo. Tatsikala lang ang nakaktaw sa dilo. Uno sa. Uko ni halang ang nakaktak. 13. Nuna siya po mila ba ni inay na may haup tayo milo. Nubuya lang ang nakaktaw may yugok. Nubuya kalali yung milang ang nakaktaw sa dilo. Uno sa. Tatsikala lang ang nakaktaw sa dilo.
och koni halangan rakta och sutillo tien. Postbil makkubin biluna vi halangan rakta och mejuk. Mini tynnare ja haksutillo och unnusa ammalo. Tatsikalla halangan rakta och sutillo och. Och koni halangan rakta 11. Tack och attacka silnia dika haivisa kentang unnusa muulinga jit. Nu nävi mig. Nu natsia vun bilu. Ahai. Manna nitsalu taari tsingua laukannia siripunga. Tänna on laina tullauak. Ingitillungu, nallirillutuak,

0: هاي دوسك سوا داك ميجا كنا لينا تلوك نللي لتو اكيد تينا لتو اوبي بيفر ليري اون ذا سيبوت
1: اوكي نكوب مي بيفر ليري ولو نيامي كما كما تمان او بلوم نونا بيو او بلو بينم خاني تشي اوبن ناسو تشنغوات iki nang itu apa yang kalau seni silap ni dulu negara hatta kata iki nang itu iki nang kalau iki nak tualon kalau seni, hanu ini kalau tu nama silap hasung kata iki nang itu seni silap suku juga hatta memang negara itu seni, han tu kira malah silap jauh. Mana ulah tak sih kau nusuta tapi kalau Nepal dia juga hiu yang luar kata saya make the wood sila wood anu kejual orang kalau sini ipasarin na teri ni aja ni ko ane tidak hati mata mahal tidak sedi angin nak sayu tunggal dulu mungkin nak sayu teh melu ko sedi. Pinsoko siya loob tumilaw, makailo mo siya, pinasoko siya, ay pangani, tapong makay piminuwi lang ako siya. Aula nang ito palo loob, tukalala, may pasataw nang naso na yung maklusi, so na haning ito, pigalaw matay, no, pagtaw kata to. Taba ni hakli, no, makay yak to kata to. Kitaw kata to, api, sila kan ulo mo piyo na sa wag may may mga imang alo ikula na sa wag sa may kabo nga rin lang kasulat may utsiyang may yun. Ano yung kitaw ni nga, ano yung kitaw hatatoy taban. Sila, sisi na yung kalo, suta hiyo yan alo na nata sukuyo liyo mo yagalay na si talo hatakatakak kani ah kasi may sukuyo galay na limakata. Sila po tayo may ito hatama. Sige nila ko hata ka loob ni Sumi. At kayak nang imali. At kayak na sila. Medyo alam mo. Kaya may ka sila po. Halo na hatang wasong kata. Tama ni pinaswak ka wata. Ako ni kala. Inestabili wa hata lao yilo. Ikumali ako timilo. Ilo alam mo sana hata lao yi. Halo na halipano hata lao yi. Aula si mamma itu kita mau ngano na di bulno Indonesia na di mana mimpiuk kita menyatuk sekitar ko si artiko suna di mana menyatu si seorang mata atau kaca si katina junun tay melo galat imini lari cuti mat makiga so magan misiti walay yo itan na company nga tayo may tusum no no asya na ulda palay si mga may pinasuki at palay si mga minyo na asya na ulda sa ngo hatila tuit tako ni nga hindi ko tami ni kso na lima minyo na kuyo nga luko mini inateotik ko mini piuli ni agali palo so ilu itu wi yaktu ni no na liu wi yaktu mi tiki se o matata mani hatta lauktu atuk te palo von ni no na mi atuk wi na la ve chuti hatta lau yum mata un ni lo matsanga pival de ero le de dakta man ni o gai vi von ni te munga atuk tutu chuti ni o gai vi bo ame yaktu palo so o ma i yakti bo ay pagosili si matsama ile hatta le lo yita so mga ni o gai bi bunni dan na hektu ki hat ma sai go hat sini ma on ile do agonga manek kasak si go tini ne o ya gai sana pa de chuti ang ju kan la me ne go tu ke chuti o mi ak ki wa ga pin mi ne o sik ki ta lo me suna ta ha o ki alo me ne ini liu makai cuci teh ma apa yang kata lelaki yang ada tiga ni ukuran kaki nak kupek kono kuat kalau matu hak kono kapi nasi kini nak kono kuat lagi lelaki suna li mane te manga no na li bunni tiki chau yu te ko na te me ni ngal chau yu wo ho to ran ni to kal pa lo so ma te te ko khano kia hau yi me to ba lo yo chi sa ko ti lo ko lu mi ni te me ti na ku chang wa ti pina so to lu ta ma ni pian itu alu balik ada kami tak semangil lo alu me sana hati lo ya meni ini tak bikun ilo tega tega lihai sukono ikumali oksino inangat tau mesti malak megi mita ku napa jual lo di oksino mata tau nunga tasya pemo ununga kena aku tu punno ayi mo ni petkana la seuno tau nunga ikumali oksi mana sih nani mengusir ma nuna di kasina ngani ununga nga nuna li usida kano api kala nga ikumali ang utili okta ko tenu kakmi ikumali ang utili alam sana wiyot sang wakukut pijare tu siyang utsuti wali alak suti lo napayo alam ni pito tuy rak suti at sunali ang utsuti tako alo ikumali ang utili ang nuna atago tuyo yato misana hata suti hao yi makasot sakop sama kuasa nadit dunia si masih tak usuna de mail ni si maya usung mata suna di orang atau orang mita kuali kay me me yi kuma le roti de rojeli na pa yo le pe suna tu ne ni le ni si macho mata piga sok ta meni a hanlo na ino itlo ron na ta meni kay me tu sak me yi ta kwa suna di tuinna o mega tata mani no nak tiomi upin na kami o la mek suun na tuinna tuinna tuillo po ake yakha yang kelo agami suna di mani atu uti li na o gata ino chuta atu uti khattu khangi tuungi ma ino mi pichane akta pisti alo in kelo agata piyun na tabunne pigun na gata ihalu ilo kuan imak me ko tangin na kita kayo me ko mo pali na ngayon sa ulap me yui ko ini yu kala o pali at yui nulo ak niya yui sinani siya hatta katang ni mata nulo ak niya kaya tuta me no vigi ya tuta me ni halong mahito hatta yung kalosuki halong piya pit ko ini yu kota kayo piya suak tau tuwa kutik na kuli ma ihalo hakto alo walo imani ro tarang mati pinay tu hatang miyo walo tutuilo ko aula si maksang mga ro tarang may matatama na hanit tumitutu to hak hataw siya to hakula o yung miyo walo walay lao yu walo tamani hanit tulo ang alang ito aw kalumot kikiyo kalakto sa miyo tamaw na tamaun hali mo yakin lang sa mga mi nalilego takhi ni upiak kulomi pang sa pilo sa pangat kito uya mo kito ang iyong minato ya ang ining ito ay may iyong minato pang sa lialo walo isumay na kinako walo may nga mapo ang wasaknik kaan na pang ako kilong na siya galo pang ako tiyariyong na siya ng patat siya sa ni million tahari ya kuno tuni ang ini yo alo to ako ti at si yo katengo la mega kasi miki yo mga rapio ko la sa ti piu yo palo matapiro la to sa mga takpita sa manani nga ni pero pade siya ko matapita ko piro to ko ti but at pisa pilo at pisa den magelo yo ko la na ukulima fiung ito ako ti fiu yan ay nakatakata sesen ni tau mat sango de ke ap ke sa pe bo tai ma se ne tak ke ka chu mana ni nga ni ki na ni ka la gat ri ma ni ma pi u si na ni ga la ni ku no ho ku pi ro la ni ni su kai na so so ng ma ta na li a si ni ni ap ki ta la ga yu cha ko lo mo se ka na ni tu na pi sa ka sango ha ta to ki sen me ki yu ngwa ngin na tu kigo mi akal lang ina tu iki matte to kinago ante ni ri yom ni yut ko si ka wa wa ga lo si ten akku tu bu man na sukat to sti pa lo masi wa ko lo mono na bo siu kapalo mano na libutan na haupadok. Na kulima siu kain na balo wata. Uya kasu nuite wa miyo galo kwa kiyak tigalan no. Siu wa kwa mo tamakwasa na yawri. Tai ko ngawa kau tiku kartun kuti supi yau kui nasu amarong ngawa kuti kuti. Aku cuci itu masuk tu ke luar kami. Mana aku tinggal tapau ngah kami tino walia waluma imat tapi pun tapau ngah dari mati itu mabur no undan ini tiu imat kasung kata tapau ngah kulakin mo. Pau kami tu siapa mita panaku hak ma aku tiu ika aku tiu angin aku sewa atang tapangat lebih mikusung umma imat siya kusung kata tapang aku dihat siya walau hatta tak melu tapang hantu tu nak hatta lausun hami api kisena mana tena suki si mayo mangu piu niu yang hatta tu kajok saka tak kusi malak ma himmi tau ya hika sakalalau yung miyata piyakak ni ilangan cekli kalasung kata suju walam ni himmi ikik sa mga malawa kami di piya kayo upat upakun na kami ni upasung may mata ipigot siya kaya di usung may mata himmi lo kayo mga ipi nga yun yan ito sinak to yun may doktor wala kami tusay ko di matap to yun ya sita tusay siya sung kata kami lo ko kayo yun. Pina suwat sa tengwa kali lima kugutak kani Allah biu iluan. Pina suwat bagian ni ukuingat tu hak tu biu cahat siang ini kunganuk. Pina suwat marit kamejun marit payla lagi ikut inu marit lagi ikut aku inu hangi mata. Pina suwat sa siok tu hak pat nona bimmi pina su. Pina sukat sali ala au palummi. Datuin naga ma pina sukai ukkui nga matetei mga akuni kalla innu katik. Siukummi katsili siukummi buhute. Latsakalu. In kanattu laakkiumi utakkisattari lukua muoma jui. Pikumi nila mimata huimi natseulanga lutseulu mimata. Ikun nga tu haulta oma huittu siukummata tinnu miokei. Amo majilo uwikikulo. Mana upet nga kita lukang ni magituy tamani au palo ilo ano pula yao sungut sintana kangit siwo tay may simagalang ni ma up tika gulinga tamani kalahat talo yung mata umiat suado tay mga nalikaw tsuki at ikaw na uhakain taka au lahat tasit umiat suami pingasung magituyin ko umiat suami na makko luang mga pukituyang utsuki. Usap juga yang mungkin nasi tikit kami yang tikit tuh ni mata kiri juga, lalu kalau kata ni tu kalau pukul tu juga mata lagi semuanya. Umur kami hanya ini aja nanti nangis saya nanti kan biru ni dah terlalu mati mati. Kati mana mari ulas tu macam sama ya kita untuk utama ni apa lembih. Nona itu haiku ikayu hati itu kutamani katimani hala matatat sumatak piuna kasaan nga ni. Nga yung rudurut inyong nik. Aw paduli ala to arutsi tunga suwitsi katimari ala to arutsi. Lamiyak ka. Takwa rupalustu na matataan ya. Uhaw siya kalua unera ma. Hawi maya kamu akunia lutakong nitakka.
0: Ahai, nak kau main mari alo ulang kain tu, ha, orang sekian ni mereka magi ulu suci lagi.
1: Okay, nak kau main
0: baik. Ahai, mana pingat cila kau ni ada siri bunga Arctic Jam 1996 ngulak si Mayumik. Filipina seorang si ulak tu meita mana kau jual me Arctic Jam 30th anniversary na leunuk siu lasim mimat. Sulitan na 1996 ngutilo ko italutalok tubinik. Yay ko po si itiglik. pingwa hade hak tilugu ikayok te hak tilugu timiusi ivik kunik pingwa tingin nilu
2: takwali to salanga simiyavut yeko positilik amalo angnanga chini ikayok te tilugu tim and the band. Our next performers are Yekupusi Tilik and his wife Jeannie, backed up by Tim and the band. Dungos Tilaglavut.
3: Ama, Mesibulle, Sibulopane. I wish to go in the night, Tilulome. I papi got the Mongan army. But I'm Mesibulopane. I don't know that. Atema nine what ten the Kayoki Halotilama Nana Galu, Nukalu, Nayagalu Atachikinu Nil of Simamata Atata Galomia Kutul of Simaganu Atatana Tachiming and took a hat to go in New Shari of Samayana. Ah, so we shall go to Longaoli, Chiakumale.

coming. Thank you. Matanang yung nilang kaya mo. Unwa may sinatyo mo kung ano yun. Unwa ko bang ako. Matanang sinatyo mo lang. Unwa ko makita mo. Ingi siya, ingi siya nalang sa maya unwa ko. Tanalutupang to ko. Ingi siya kaya sa maya unwa ko. Matanang katawan na. Laki matigil ako sa mamiya ko. Inaulupin lang. Inyukun nilang sa mama. Isa magiliwa katamu kayo, unu ako. Sinatu magiliwa, taana. Unu ako makitunga. Inyukun siya kayo sa mayang. Ay, may liwag to.

Me hila la gayikut a kiko kima yangit nik o kau he kalau na yaga ma hila mik tae ma na miluk ta kivala me hila lulu ke koto hivulak pa me awe ni unuk nubuja yok ni palulu ke tasuni mingulik tok ta kililau pa klunilu kajuhnea klunilu unuk anak oang netok 20 mutikit tak tok unang nine unagalo mga amel akagunu bujane mayok amba hilaluk tu inalo ni huli ubla kulu takkerna mayok kangak sine tikarar zoak hilaluk pugut hiqinnin angipok takkilek tarne arlunigu unnuk unnukan nerlu anorea kanang nerluni Northeast 30 mutikit tangnea kuna ngat down 9 akago te

tau nu jaluni hilalung na mejok tau u blakut igluligar jong mi unuk makung na tok la makuk tok ne ar ne rak tau bok tak kher tar lu ni lu anore wang ne ublu kanang ne ublu akuning ani northeast 40 mid 60 mut tikit tar ne ar tok unar ne nga 8 kaukpat nu wujane ak mejok makuk tar lu ni Kamanik tuang mali unuk, nubuja niyak tok. Nipaluk tak niyak lunit tau, nipaluk lokil luni, amma tau ano kaya oang niublu kanang niublu. Hakun ningani northi 30 mo tikit tak niyak tok. 9 mi unang nilik. Akago nipalung niyak mayok tau. Ano kaya akago 40 mit 60 mo tikit tak umak luni. Salimili unuk, mingulik tok. Takilak taklunit tau ano kaya kanang ni mid 40 mid 60 mo tikit takto unang ni nga 9 kaupat tay man nahuli ublakut tau takir na yakiblo ni. Now yanili unuk nubuyayok nubuyanayak tok makuk takluni mingulig luni takililaw paglunilu. Ano kaya kanang ng 30 mo tikit tang na yaktok, unang ni nga 8. Kinipan na uyak po kila, nipalung na haklo ni tamani kibalang may uyaktok. Nuna im peroktut takwa, pikan ng nalak po paunga kanut. Nipimik, tuhalaw kaluta, tam nago mini white, nibiyak titaktok. Tuhan ya kabut.

0: Ila taima nau yanu tu hagela una gata David nulok David tu hag begin na hag so hitau kanui pehe.
1: Na mau yak pugut mana silau aniang na unir ila aniang nak tugaroa maku katarita nak tu silat dia wau si masagata.
0: Uwagul lekai hilat saungitin luta hilat sau tau yang nak puhe.
1: Kanukia ingo yuk sau yuk. Tau mani arok silat dia wau yu arok kau yu barok si majunga kau yaganga kau yaganga anu kak pakarok sone. Tehman na lok si majumi unikak tua tu ino kui lok si maksone. Tuwa agat silat dia wau anu kak ligat anu kak lata agal lok si makau yingi nak puta ba. Uksuat sesaa kami, uksuat sesaa kami. Ikayang muna ko yiwa saara kami uksua. Mana ano rin mo tikipalya ko sa lakpun.
0: Tama ni hilalut siya may agap ta. Nukak tau, yagalo akso ni tau. Tay man na itulak mat. Apek ko ta kakwakso nga. Tay ma. Tawa ni tugalik kiyo na bigyoyuk mat. Nuna lilo kiwalak may nakimeak. Tabung ngau waksutik. Taiman nai lau riba au ya.
1: Ila tau wane siwu nang me. Taiman nau ngu yalok. Nakhina lugari alau wala uksumaluni. Tamau nga tikit tu au ya kanga. Tapil kaya ngu si waksutik. Taiman nau wala uksumaliu galu au. Taiman nau waksuni. Abane nyutakau kanasunga ujiri ngitunga. Arlangu yu alau gami mau nga tikit tu alu. Ujaring itu nak tuk soyong, asyik bunyi kerjangan ini ujaran yang ma terima perak tuk soyong. Terima pengik suni tapi tamau nak kami tukut kenyalu gak sokat tak perlu ayam mageralu lekut lugit. Aglo ne piau yu tamau ngati kitua katurang matu tabunga nauya ne tego katiku taping na iti vitia kurutin ni kangek suga oyak. Kan ikut kita keluar dulu ni, tapi kau mampu lagi walau yang angkat kena luka kau mahu walau kat tak pelajari lah semua kita. Mana ni siapa ni ane, alang muka orang nak pelajari mahu ngan kena sukui, sikit mahu pelajari semua mata, mahu ngan sikit keluar keluar kita uga keluar kita makua, nak jauh nak sukui, sama jauh. Tapi melayu kat terus ni. Tapi arlang aku terang mata aku terang. Aku nak cuci pipi tu ini ramai. Nutani aku nak susuk tak pergi aku rilok tu kita ikan arlang aku terang mata. Ia siapa ni ngan aku berdua. Iman nak kenal kekayuan aku kami. Kau lok tu ni kenal kau tiga tangan sih ni kamu kenal kekayuan aku terang ni kutuk aku mata. Kau lok tu ni glu tuga ring ni glu. Tak tak kuat semua marah suktaru gelung magit ikut magaya tenaru ngetria na haruui faharuui umuk taru atap paka berkutik tengah tapak semua. Kaya mana aku jadi, mana aksa kasugek, anda juga juga eksengan ini ilgan aksi jadi tapik semua di pangna berkota. Kaya mana dengan aku semua juga lah, kisahnya tamak kuat. Arlengu khatir tujuhi tabunga terkusibini bu asurunni tiam maria zaksugin taiku nga kala urutu aku makuyana kaguna rigala urukkalu arlugin taiku nga piyunna tu aku taiman na pekkusak tahtu alau gatta kapiana huyukku yiyu alung me anguna suisa katsarak putaku nungari kenyarukang nun iman na kapiana alug luni yung ittu galua. Kisian itu bungad lami agaru yak tu, perkusyur rasulne. Amma ulum itu perkusyur gayaungin rasulne. Ikiliuti kita galu akpagu, pion netu agunyo aglu. Aksaksenyo kuyi dunyo roksu maju galu detesumane.
0: Tuhaman nak tak mat ilangit nauyanut tugalik keogak tok tak mata. Kapena rujuk tuni tuhak hima blunga tau hingit sunga kajagayat umea tuluk tu tamakwangu hima yut train dona milok tu lau kimajok konga hinia he kumi negak tau lau kimag maila taku lau kimag ko agla tu ga likhe otilugitan na ikaw mau yak paga una apik kutigi paga day ko aglu yui tabunga hoktu amihuwa
1: ubunga ila sama unga la nga tetai kwa arlang uyu kena ruga arlo aro itu tau ka satia ngani iman na takun na ro atara unga tu ga ro kisi ne man na kut tau tukto ba de ngo jere tu sama ne si ga uyu tu sama kwa arlo it ka pe gi aro ga lok sama ga ro ga tiku arlo aro arlo na to ka ate atuk tu ga tu kut te ji ka pe gi aro ga lok sama je bo arlo aro go ati tahun nunggu sih jamu kata kumnya reti. Taman nanti kita pilihan anak tu tahu tu rok semua jaga dua but mana hilang ini kita pilih yang kita malah korup tu inwi. Ida angun esukti.
0: Wang ila ihu mak kok tu ningit ning tu hau man nama suni aku kui tu aku tika tu jiwa tu ning tak jauh tiku tu hang nalokik mata. Taiman na ituning ano tao, tabong nga lang itong nga apikotigi ba ka?
1: Eh, uwang at tao kapiyagi yak, kapiyag lang itong itaw, kawila ko si mga kid, tawang nga kapiyagi yaw yung araw titlo, inang nun, ina araw kami kapiyag itong ito araw, takalaw ngan man. Aklo araw lang mata kapiyag, so ayaw araw lang ito, ang naitamakwa. Laud siya kaya kita, nasibod lang pa aklo ni, takun ng mata, Aklo aro ego kapian na mga aro nutagaw ka marika patumagay aro katawrok sa mayunga yan mo siyang mikivititiyo kakayarle tuksurak sukto aro kapiasong matago kaunlok tumi taiman na lukto na kawilok sa mga makapia gaya katawa suri udlumi mani marika tagasok lukusuk kayo aro kawil magakit kanoy gaya tuwa ako nilu kapiyanak tuwaro luto umya sunaw ging ito niyo turok de kuneo kaya kanoy litok de kuneo uparo ni haksa ume vigit lagdo niyo pusitigi ako niyo tayo man na ko yung kapiyanak tuwaro magsulitaw tuktak ka ulum
0: tayo kwa tugali kanga pitakayaw wale tao wakpat ugbaluni aw yaluk tango wat tamani takuga yung ginapta ape kutigi baka
1: eh tawang ali kawi sa juti ke katao yak ka uwanga kanungan na hang abani na yak tuwani nyo na kakatang ni kubinibin nang nisibur kakama tawang na kinaruga kang ni uyok maani na uyani pitakakalwa ka dun iman narungin na sarlo ni ilak ko si tawa nilipita din laki arong may utak winyo kataw gama kamatago kid makuha kidlay ila agluin ni kutok palera ito ang mata sigjaw lukong ningi ipaktak palera ito ang mata matago na pa wakto ta sinarugay tapaw nga kangi wakto araw rakto kanasugaw ya arong mata tawa na nawayak doa kakbik tapaw nga kawayak teman na tawa nga nilipita dito ka arong magli Ujjaga si Maya.
0: Tay maungin nang nakpan. Ugwalaw ni Aulalak pagkibat. Ikir na kibalilak tinlugo.
1: Manak ko tay mausuktuk paruktut tay maungin nakpalaya niya rin mayun. Kiktukaya situktaw tikip paksutik Aulalak paksutik. Tay mayluktut takwala kauluktuit tay maungin naong yaw nyaw yasung urok tugaruan. Kisya ni, ang unasung ni marik sugu, pitakakun na palya yun. So, ang unasung pagtabutamak ko, pitakakun na palya yun, luktang okok tun.
0: Adjiw ngayaw yak tunik, ila tukihan na tunik, ukalag kami amalu, tau toko na sutik. Nakigiyaw, wakalwak matataw tamani aw yakut. Ta tuhaw man naksuti ay klekto kagli pitalik tugalik magtak ta na awyaw yok tamani ujering iluak aluak para lubakya tu hau mana luang ibat atuin nau yuni.
1: Ilek kosibu nila aji aji yuni kalle ayaruging magu inu ilek kosila tagarugi lok tengau kuktuk ubanga angu yaga nusimaruta sigarang nungurak patana nakigiyabut nakidlata min nakakarokta sigarang nungu palyasik pat kingulak pangurak pat abik tauruk tati akso neta akwa tuniyauruk tati akso titabbane ito tautuk tut minitaw yukangit tuk iktibuk titaw yukangit tuk tayo man napikko sigilokta wud tayo natao tungwak sugu udlumi sibudlak pami kanyarugak tukak panaw yani magtanga ikong katitaw yuk abanigok tayo mamagtastong ni aktuarwit. Iman na iso magkatak sa mayakalwaga. Kasi ani titikak kukto ang mata tayo magkakinalwak to aiklar ligo. Tayo ma aiklar kami ilang ipitak to klutik tamakwa kawajitil goro garwa iksigwara kito yung nakluti. Ilik ko sa leo yarak mayabo taman na inupik ko sa ringita goro garwa.
0: Kinaw yamulo Aula lagap tayla, huna may akit tuwig yung aktin lugin.
1: Tayo man na iling alaktong, ukuwaro inay tukaktak biyo yun, tayo man na ulo kasi magalawang mat, ikuno nga tayo ma, ikso ma yung ningatikin matay ma, ikuno na ni atatak kong ini, na ginakpun. Iman na ko yun. Maan na tukaktak vidlata katiyang ko yun, kuyilak sutari. Ila tayo man na tabukalak po nga tukaktak biyo ng may tuktitin na iliyo kawya sa agama tuktu si uruk pagkaruwas nga ayon na luwag na sumaro tayo sa tuna makugusito ugla makit sumaro yung nara nakimetakaw nga diyo may tuktu yang narami makilas sumaro next kilas sumaro tayo may tao yung apio kaw yung tayo may ingin na gaya na sukpunga sulita pa
0: o kalog bigay yung luwag akilu ni may ngubo galuwa huli pehanikabal liya maakso nga ta tuhaw ikaw manang ni kutahan na nauyani kamanit tuwang may akwektuk yulaw kimang mata uki utan limat na himalaya ni klutigo tam na pialabok tao uki ublo.
1: Ila tiyam mag, piala yung magalok. Tamakwa karo, pinasukun na siya, ugatikot. Ugwa katakstunga, nutakaw tilungari, kami kaksilungari unay, nutakaw ng ilagalwasunga. Kami kaksilungari, kuhak bakatalaw na patakang kutikaro, katakayara upok, isumayin na. Tapari, ato takako yun na aktuaro doon, na kaya rong itamakwa, kinarugaw na kaya rong it, akbiyo doon na kaya rong it, ato tik sakalata, kuhing nga rong aktutik, kasi yan eh, unuktuaro ng ligupi katakshut, iakaksuta. Kaya man na ilingaw yaktuaro, bukutakwa rin, tayo suman eh, ikita ng itong makiaraw na ito niki. Uksok niki. Tamakwa.
0: Ila.
1: Mana atigay yun niya ito niyo. Ama ang una siyong na atigay yun niya nakakaw ako. Atigay yun niya tarta nga. Tarliak si bagun niya. Tarliak si luwak pagun niya tugun. Tarliak si nang may ilititi si mat. Yaw rog tugun. Umiak tugun ta. Itakisong nang may. Ama. Nagdutin nyo na may pat. Itak suwig duwak sugu, kawalik kaktay ligyak sugu. Udlumi, kawalik kakalwa ko tigo suwa. Tayo man na orang mal, kisi ani tayo may karwa ko tigo. Udjak tukat ako yung makyaro yung umiak tuktunig, tinalok kikiyunig. Uy ma, adjiging itaro kita kalwa ko tigo. Uy ma yung nakalwa ko doon eh, pero yung tayo ligyak at takiti. Pero yung tayo ligyak at takta. Tayo man na tahan na po yung tayo lulugo. Tayo man na rin nga yung may isa makaktunga.
0: Ay lang. O kakatigid yung mga kibagi kakugukia nulo ahego o kauhik kakakan ng narawin.
1: Kasi ano o kausik sa kangit nga kuyan na may mukatasakpok at agaya o katang may gama ang muti ako kamatawag ko nga pekosura ko tuning. Iman na lutukulong ito gara, miksaw na suksugi, o kalakad takpunga takulaw tika.
0: Tam na tuhak bagi hak pabut, matnak para David Nulok. Nau jaani.

0: Uigu gijau yok tu ha ke kanilau na yak megap tigo ta na salar me utau lau suni ak ba me utau li lau kema jutika kag zwa me lu ani na payok ta na uinga du line ni hana ba lau mat unika kan nak tilugo kingul la pangani tu ha ne ak tugu wacha goi ta na ilitcha galang mi lugu tabau lek pok
1: so khai ma unnu ku pilre anik simal ga nga me ilani ane ra yak lo te pisu lo ga yak pala ok sima yu walon namung wa cha ulu yang wa lo ak tu yak pala ok sima ngit tulu ni ikhe ngu tu tu ru wa ko tu binin ilamin ni khima sima blu ti ta wa ni pilre yu walo wa lo ok sima yu ikko pilre ti ta ok tu ak sima yu walo ita ikko ru khablu na lo inu ilu ta wa ni pilre qattaq sima yu ima pilre ngu ak su tu illa ri kluti ulumi le pilegi yune walwa taw tuk palgatta pilegi ngwa sok tok tu ya tu ina tu isi marchu lo amam tai magle isi marchu ngep tu ala ok simang mata tai ko pilegi khatta le sar tu luwi pilegi imari alo do pigle pilegi khatta simang mata ilitari au kanre ya khatu ya ga su gilatta tak kaila ta mana isi magi ya khatta ta atu su tigille wartai
2: mana ilagi ya gunna tiak tai qama ya khalo ngwa khatta simagovit Take Walloni, Kamaratarsugin, Nunakatiminiti, Dula Miratartilusi, Kano, House Ricaner, Duna Kulita Bona.
1: E. Dula needs to tell that take and keep the Yumila, Luvukame, Catalilox Magata. Mita bring me Pilri Laria, Catalilox Magataki, Aposheric Cartoon, Long Manila, Aposheric Duty Nitamakuninga, Pilri Cartoon, Larin Mario Longman. Taikani makuk tu misinga yo kala oksimang man nu ta hakta ya to ko ya ulo oksimaga lo man e kalung no awlar lo ni shokai ma an ner bitta khangi ma erni shukchi yuk shakta khatte yang sumilo ila erni shukchi khatta simani le galo asuta sanera yang mi tiluta erni shukuk to kala oksimang man taikani na yang wa khatta lo galo atu go angummi an ne alak to kala pan an ne asio Isuwaksaw di taak titigun naktumi, ubalaw ni kawji sakun naktumi, dahil ma nayang nga dito. Kisi ani taan na ilmi sulok tuwino, kayong migamasin, ang ikaksi mablong amik suyay na kama unuku, ilmi kurukang. Ilatuari yung kitako, panika, ang ayukli, igluriyatong, may ilin niya katalaw mating. Dahil na ilmi sulok ng man, makuk tumun, ukaw di yaktok tawa ma, makuk tuwiyat din nun, dahil ka ni. Keep the room. Oh, how did you talk to him in the room? The ship to a little man. Taku Yaktoa Yakulang man. At the Ukota Kategi, you not figure a Kuamitsunitaku, Nutakuru Kasinik to Piring out of Sunigitakung out of Sunurama. Tanago, Sanera Yang Miso say, Takarno Salman, Okaluia Tone, Magotana, Kategi Lago, in Narayalo of Lutawa, and it to in Aksuni, it to a Tiarama, and it to in a Tiatro Primaksuninga. Tanalo na yang ngong ngol wat ta mi lok tok taw ing mi suk si law se mangin na mi suk ka ang mak kuk tok asuila tak bunga ite ka mata na ing mi suk tum mare alo iglung alo ko ga alo klune uin alo anga ya me ko sinik klune iming imok klune sinik lok tu wino kan hay ngo wat tok sinik lok si mayo kan pas tok tak baritana irni suksia gali lao simagaku nulianga ila atikanna nga makkukto uingay na anga yukliokto wa lao simang man tana nuliaga janga makkukto ni irni suktukuru tana irni suksia gali lao simagaku anno gangi piyak suwin aktak viksaning anak viksaning ila akiksu gala tu inaklunga iglimot si ni kangano kiping ni iliokai tu inaklunga irni suksia gali lao simagaku taiman na kablu natitu irni suksia gali lao nukalaktitu nalaktitu inaklugu Nuta raktak tukulu rao si mang matay na inututiak lunga ilmi suksiyariya ka. At yung latay na ukalog si makawiyo, ukalog yaktok si makawiyo, siya na kayang mo itiramitana na yang wang at siwaro kuyalililaw si mang makialiya ang mga lukturlo ni kuyalilaw ang nikumun. Nuta raktak anik tilugo itirami. Dahil man na utalaw si magata tayo na puwigo kong nang itaka ilmi suksiyarilaw si mayaka tayo na kinguman na sulilaw takalaw ka maan na sa inuyun ni si malukturo. Tai natai ma puiga onnang illugu iqqardu mi qattau jasuuga irni suksiarilaortimajara paniktaartu kululaortimajun nutaartaariuutimini tai na kanuingi maquvia suluaraortimajun irni suksiarijara taikane a keep tai mi
2: tamanna du laingu yuit inung non ilitinulle kano ang yuming at doktaw na kaksima bisi inusig non iliti inusig inon
1: ingo galuang kisya nili kinaw yale uvirti akong nalaw mata akituro ang itumi kinaw yale ugalawang nagsutik kinaw yale uvirti ayong nagtilugo kinaw yale uvirti akong nalaw mata tagbo na kubaya na galawang sumi kisya ni imi katta galawang sutik imilu agaluk titaw katta laung ima ta amalu piti ang iluki katta tuwa kangatali nukak titaw kauti katta sutik tayo man nao katta laung simang man ato utikakulu isak tuwak simayiwalu ato utikakulu simayiwala uvatin nun ayok sa nipal ng utigila ako si magatigo tawan ni dula ni pilre katatilu at yan pilre ay siyak pangit yak tilu
2: ubalik yang ay unga si gya hang ni si ilit si ilak kaning ining ubalo ni kito nga si aban ni unga si tumi ilin niya katatay hak tilu gay tama na lahan o atok tao na kalaw si magevisi
1: iglurga ang mukha ko ilin niya katatuy na mo lilaw si mangmating tana le ang ayok si papa ni bon kikit tak doang may ilaw pila lao si magalawagad lumi. Bapay la ay wakatig ilaw si magakko. Ningang mauwan nun ilin niya kay kanin ko galawag til lumi. Piko yun ni ilaw si magakko. Tay mali igluligar din mo aw lakataw katangal ilaw si mabong. Bapay la kiyo malaw si mayaka inuligiyo til lugo. Sunaw ba kiyo mayaw katang ningi til lugin. Kiyo makuloy ilaw si mayaka. Tamakko ilin niya kaya kalumatita ko ay umi ka nukakli ilin niya tuksang ngupalli alumating ang ikaw yung may naktuwa lulagama. Isimatak doa mi lumni sa ito super ni kaktaw katalaw si mayo kibdayo isimataw si biyuman. Tay na isimatak doa ng yun ang minilata o kalakatigililaw si maya ka jaki mi anna ko sulay o kayo arutuin na ulumat. Tay man na amik ako nasituin na maulilaw si mayo ko ilin ka iglubigar tuloy ako yung mitaro wilagating. Ilin niya ako kalat takto mo, ilin niya nga ako lakad ki. Tawa nga tulay ni Salimon, utituin na lila ako si Mayo.
0: Ilag, kuyan na may tana to hakaw, lawak to. Ani na payo ko ni Kakti Lugo. 3:30, kangyak palag, mat pivale yun nga o kakluta, tusayak sa utakayang nakibok.
3: Ulukut si bisu ka tato may pibalera. Ubang ka sa ano to? Tan na ay nyo sila mami ni okay kuto na kano yung nate si miuni si gaito nuna bumeka tuwi bimila to kamalo tigo sa ulat tuwi kano yung nate si manengan si miuni si gaito nagatya ulat kami na luna si bila to akago ni makaunik amalo takhi nine tule anu la chibi me ne ato hono jonne hat tak tu mini ma okay okay tu ning tale magalo tanga ta na tigu jo du tigi jang ni hono jonne hat ta na mot aka gu ni 40 ni hanga tu ning te malu me 2025 ngoti lu tigu jo lo ox ma jom ko ni okay okay tu ni hono jonne na mat 1980s amalo 2025 me 73 ne kago halot na luna ta wala ko si medyo ulo ay nak tu ko 2014 me akago ni 16 ni ano la sakta wo la ko si medyo 27 no pera dan ni ko na luna ta ma 1980s meaning isigay to kata na king ulit to ajaw kami hatta lot ni lo amaluta na makunot kato ibi me palisi no ikajok tau ko halaw to kato ibi mo ko jawlo ni tay maluta na king of ang na la okto ka tigo jaw ila ka doktaw na nga isigay to an ni hatan ni ngano amaluto ba na to ko ado wale ko jaw ko hak to min amaluta ba na ka go do o kay na to inu into ko ko mangito ano la sa taw lu ni kasi ni ka to di Christine Lyons o halaw to isigay to ko ta na maligun nang ito e ka to ibi mitila jaw do tigo jaw minut ani to ako ni Lions dan akago kulika sa cheti guli lao tanga katuwi bimi pasi tiji wito tira ari lao tanga no kise ne katuwi di o halau maju isiga ito ko tana ane hatalang ni kungan na tay masibo ni tinitay may diabon laing ito talok juang mi wang na tana akago ya pati ilo taga suwalit to ka utak ilo ni tay ma isumalok to ilo talo si matyagun na yun ang mining Karen Nanoka, Tana Illosumi Hatta Illosumi Ato Hatta to Panigi in Naulutu Angiokangita Angangani Atak Naila Ilagajau 3,700 Nunavu mutate Illutak Sutuin Nanok Ohalatu in Hakimajogo Ilagini.
4: All those times I've been.
3: Tana Akigari Nagalavati Lugututsiko Tigamini Akaguni Hangatuni, Sulijoksaguni Paleatuina Rami, Tana Akigi Hatarun Naximaguni Tanga, Amalu Ikajoktau Jujagatni, Ilulagatua Communistunga Cecilia Neverna Lio, Ohalaututakuagu Avatiu Jui Iluce, Sanajau Jui Taluk Juami. Amalu kesian ikin gawak kahatak tu, yo si jauh jauh tingin nur. Amalu tak ku go ini kata jahat juga ini kata jahat jahaya kan nilai tu. Amalu tak ku illuvi illuvut cooperation me pergi pelaya nilai tu itu illu lagi nama anggota soal tu. Uksuk tu me tak ku imiram naksi menjadi kubijungan ni ane hati lima jual lagi ku. Hamalakuni naluna silau mata tertit cakare itu gunir tu taki eight kasatiana tilugin amadutau ngata nasulu le sokalau semama January taki lima angulu apa jaga semalak tu kalau kesini salam masak tau gaya hamninga no hatta king of our kamat Raymond Kusun Senior hamalakume ngat kubi an ngato.
5: Saya kahwin mai tu dan nak nak tu mat iman juga ni gu inak inak atau penajian mat.
3: Hoksun senior kalau tu tak gu gu imak tak imak tahu ti tapang imak semua hatta guna lalu itu sila yang lalu di suka nak saya guna lalu. Amalau kau tak tu mepinga video hatta ni ulat tu kagunu makunu. Nagay patok tau hatta kanila si Jok nunak tuwale mami katima jagalangi uke utak tumi pingwa vidyuak tunu nalunak sila uktu iti takaksi maluti nagadyaw lakimi alas kami guking ulami pingwa lakto 2028 Fairbanks mi amadutaw tako katima jagalat ukalaw majun akagwi guping asut nagay pata nalunak sa hatta niya tunan leni pingwa beo hatta lamang ata. Tapi mata aku pernah sih majangi pijaga itu hotel lelau mata nubak dua nampi jutu gelu ku amalu nami tu inak hanyu leu nang lutu.
0: Kau yang nama kau isak tu sak set utarivok mana kita meuni hila kanui mangat kanui tu nang narak tang mangalu tu harelau narakta. Tapi maku garjung megu unuk. Nubuyan ni aktok, makulukilu ni palulukin ni aktok, ano kaya wang niublo kanang niublo ako nga ni Northeast 40 mid 60 mo tikitang ni aktok, unu kanak ano kikig din ni ak 20 mid 40 mo. Unang nga 10 akago, nubuyan ni akibok, ublakulu makulukin ni akiblo ni. Talog doon ni unuk, Nubuyayok, ama makulik takin na kailik, ano kaya huwag niublo ka nang niublo. Ako nga ni Northeast 40 mid 60 mo, tikitang na yakto unang nga 9. Oksok to ni unuk, nubuyan na yakto, ama tao makulukihin na kailik, ano kaya tao huwag niublo ka nang niublo. Ako nga ni Northeast 40 mid 60 mo, unang nga 8. Ikaluk tu tiyani unnuk nubujan yaktok tayman na tao ano kaya wang niublo ka nang niublo akun ni nga ni Northeast 40 mid 60 mood unang ni nga 11. Koglok tuk ni palulukin ni yaktok mingulilukin lo ni unnuk nubujan yaktok wang nag lo ni 20 mood tikitak lo ni unang ni nga 8 akago hikin nag na yaktok nubujabag lo ni. Tagbata ko hilaw kanuin ningit niyak nakaktaw yun nila hilalagayik kuno akikoktaw himayu ukaw hikibagka na itumik nipimik tuhayo luwagapta una ilagilaw tabu tuha kawgan na mat kawdi magitsi amma taw tuha gaka una arbeni akagu in night 10 ublakut aga 6 akagu ublakumitak titaw jumak mata kawdi manayak puhi